0: jamais seul, toujours plus proche de vous.
1: Toujours.
0: Fraternité FM 96.5.
1: 96.5.
2: Labari kile okabo na de dikine na Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko.
3: Yenzi otro kuna rukanu moroboru woye bar harwar koke narusu inna suba ba ma na kwiko gonu kina kan ruzuma yu labari tro kon ton tun iban kabu na sinaruka din dikine in sinaruka fraten tin la bitrai fa han tun gero za za yo ini do kan me tiki dalio maswo gonu anata ko karin wana no ka gonu ko te naruka lolayo zamanin wula lo ka mun solun te za ya makini ka kerma dire to mai ko gonu si do kan la ratira na kulpa ilamba nyago igbara berberio ga in kan un bon nangisi nyen wi ganna kwai Patrice Talon asi goidodi dia hezaya ai mamalaka ritia gano kweneme san mojine kwe main kate bini dokame le matin wi la wati la hantum le main wi investe dokame wo ka kirum me muna wi lokotoro non kwe ko boroka okina medicine veterinaire in wi gabi gano kunana nkulpai kumo gonu kambate na professeur François Abiola ba teno batron dugunte anwi jibri wekin nizante le cooperant wi la wati la hantum ibara berika okina la yef ngunani ame mwen ko karu wanu wanu gbe wanu wanu kan gonu ko te malasabu akulpaiga romiad wadain inwi ganna kwa te giname kan ba gisa goido baturi handu gunte anwi gibru waranka kinita kinte yana bagweza sadan zai zama mu gine kan ye bagwedi teno dede bon l'informateur wi la wati la hantum inwi police yo menika kan me danse sadin zama ma yakaton ton gumnan sina niaza kan wi zama fo mayaka ntonton o kan gonu kuna inwi zama dia yo depite ona ngonu ko la sabu me nasara girobin kan na waran kake ni taki anun sharia wanu wanu bele mon nuru ada ka do kamme anun senyo yin ngonu ko te l'investigateur wi la wati la hantum i bene gano ko na wukan kin zeri wun zamani mun gbe gina wanu wanu do kamme kada ko burun zalunsi na ruka ki ne te do kamme police yon ngonu ko bi oton ton sira nse men ka kin nan kamme makin kato akwe yoga gurubari kwe yo wun garasa kan ngonu ko te i wun gabe gano do kamme ka Nigeria ganna yin no badobu na wun duniya ri bene akwe ko gonu wukan ki gonio kamba kwe garasadi liberation wi la wati la nyino iba benin na police yodo kamme naniaza bortiyo bordubu fo na zonyi na wako kinigu police te yona kamba ya kaza mine benin wingbe gobatu mansama nyo kaima magbeza kude konto do kamme gozfo na ka kin kula naruka benin wing har kan wanu wanu yo norwin ukunsi wanu wanu yo do kamme hanwin har kusu ismat biyo chane mamadu na gisa goido giri gubine yana bate yenzo turku na kunu moro borun we bor har bor ko kenar kusu warzuma labrati lo so no sen suni kabisa na ya san na banyene igonu ko ware ba me kulpeise de ya kisubasi atenena
2: Jibrila Bukari mama Alpha Tanko nana labari kile ukabuno seya na dendikine.

0: Wete gei do don to se zo a toleton.
1: Meche hoton hota krengre undo to toye mi, mi vi ma fon gadia. Hota krengre we roman, hozan gweton mi, ambesin hoja we man, kwe gweton fraterniteji. Bon webio, eya de ne indamajile, eya kpadido wete mewe. To gan, to devola toma wa, wene on do median eyo. Gain ton diyo e manan se wendo, ye dene bonu. To hoton iye mi, ko inda ye malava uri aliton adiyo. Nwe kambio e. Hoja ema fraternity oriore, hoja ema fraternity ro kuoka uwa vodo, kwa ragbasa kude kontuwa e, ewa mo, noe, ismato biyo chane, mamadu, eko do akpawa iene, hoja ema fraternity ro kuoka unalo, le akbade kukwa, itobi do, dinbo yo, yeme, nurusa tole, wado akwa bedo ganoke, tontu akbo yo, miro hoja ema fraternity ro kuwa miyamo kareme, fraternity jo teme donu, l'investigateur ba e wa on ti an ye yo a kwa so ga e beren to mi ton zan ro ko ya fo konuku ene go me u de wa ite do wo mo
2: lero mi si bo turku ki bu ka to tore ki bu be be kwa ban so ira sun su adaki I pnando ga I ko ni da ba tre yero ba yero wa gi son ya ru su ba ka won ra iru ka yen da do bu ka ti an suru no bu son no ba ita ira den do albo me da udu na ko be gari ya fraternite gi bu be ba yero wa bare anat gi bu barana ba bu shika de be barane so bu nu bi ra gi abu wona su ko komi se ban ka ke ka nu bi ra gi ya girari yeme kisi pe imbere agia boko rana buka soma e koko ni beka ben boko koko imbe tirete dwa misora kwe wai gari bama ni bala naba bukura bugabu sara sebi ama zate tukungianji te nyero bugaba kune bene gadna mako karikwa ka mera behem unanosu dabilu imbere agia me boko koko banka suntuba ni ku de kompte gya ni kura wiri magistra ismat biyo chane ama Uradna Uda Beraye Ma Bawi Sara Sebi Berenuma Gwekara Behem Berete Mini Dia Dorobu Berabasan Bayare Wamoto Enfabata Gibu Berama Yerwa Bare Polisi Bamberagia Polisi Republicanba Bare Gouverneban Yeradna Ya Tomuswaswa Babu Wabu Dabia Politikirum Beragia Debe Baba Girmo Bako Gira Yurasia Saga Mwene Bu Politikirum Gariko Yoradna Ya Yen Sabo Boko gere to sameso ye gay tempusobu bokora nabama germo se buko kaiko bushina buye kasu la busol gibu beba ma yerwa bane bakora na bu wada isara sebi mankwa suru wiso sama mini basoka me winson yenda ne kotorugia mie bakora na bueko kotorum belagia ye gurana nina yibo yanda binu igwete basoka siratomi belabara banda bagi Germo yendera ni kayiba polisi go bara ko giwa bara na baka bida create gia bawama urana obeki ogogwe mwari sarameso bawo yero yara liberation gibu bema yerwa polisi republicaine bela gia bane bara na batombu swami de norabu kanene beba chorupa sarameso bube soma morisia ku de konto gia isbat biya chane mamadu urana Uba da onobu soa bukura bungu soa o katenyiro same soa wonobu yeoko ma sobute kparami ani pembera gya baba beba soma momi kama bebera rane banki buda bube nori bekuro bawa wahara so brama na batenyiro talon yenye ma drawi sonkowa banonwa udaka gya mo ibeteri aji embera gya baleton watagabu babe nomo burada Barabara so butire no galu mwami le coopérant gibu bewa ma yerwa igbeteri aie barana bawama tire no galu mwami no waharamo nwele buko kariko bwe donerasia fuku bugama teyero kwa sara sebi behemberete mini wobiado wadai bare manda kwa suru ibasoka menso yenda ne yebakora na bwe ko kotonugia waharama wala kotonu mbira gya igbeteri basoka sirat Baladan ba germo mbandera ninka yiba yegura na kutorun beragia sueso se manka yenu sukaru girari. Maten libre gibu beradan ko ka wirugo bane magura kadan kpo daman sasara ye behen paraku maruge so bane wahala ne wato me bako ko buka wahala ye yankuni ya bakasude bane behen belente mini maguri kare na wahala walewa mena se buyen tinkasu mero bisibu gisongia kuma mene kiramo ne noel mohamed audu nena na begaria na kanamo ya rasuma baka ini baule kpro dola ya silama bakpro suda sukura tori kwa kusuma sumbe henkana numua utuba ni deba mbe bako muamuami su no kwa suka sonruko behen wahala yukura kanko sukana siya surada su yina kusuma on su andevi muhammad sallallahu alaihi wa sallamu su idema kwa kusuma sano minyankura tile sambuado kabensibo kuloka duro kabibo kaboro basankiane kisu suadaki kwema kwen iwula ilikisi kwen imbiragia itara wo ita fraternite fm.bg nakana mosu wana tonkwa luka kilondoni pui.

0: Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Ojumayo ni etoto malori yo ene tuni ojo eti titun mere ojumo kejo osu ebibi odun egbo lo meriji ni ogbon bi ase mo pe adu lo ma ngbare gbo mi ba jokore ba jo bi ase njade ni ro ojo ti oni aye oni ti wa mo le mo ki ka bo le kan si lori eto egbe ka mo okukunla ototu ti awon inu ora jade wa ti se pratenti aka pe nipa fifi ami si awon number lori eto igbokugbodo awon eru ile ise ti se anat ti koja si letter awon oko itana leyin igbejo ko si ipo le meji laisi awon are orileede ti ape njabi ile bene ba pada wa sori pipe awon eni ololanko ninu ile ejo ti moto eto isiro adajo smart bi ocha ni mamadu ti se ibura re bayi pelu owo igbado ti odikun awon olutaja oja ti ri igbesoke oro aje won pelu en ti se labusol o fi ape nipa gbigbe idiyele ise ori oke ilu leni lowo a o gbe ero mi aroda yin joko si ipo re ni ilu kuto ni ojumo kere leni ogu osu ebibi ti nbo lori ikun omi fun igba die ti o waye ni ilu kutonu ile ise ohun ini gbogbogbo ati ifilele ti nse sirat ti se alaye be ni o ti mu ijeri wa nitori oro ti o kan gbigba ohun kan ti ko to olopa kan ni ilu paraku ti nbe ninu orojije ni waju ile ejo ti nbojo ohun fi agbara temole lori ese ni pe to oro aje ati ohun ipalaya ti se create pelupelu nipa eto ibuna owo orileede ti odun agbegbeji ni ogbon awon asofin ti mu iyipada wa lori ofin fun ilana ilosiwaju eto yi patapata ninu irajo kan ko ti sele captivity aka pe leyin mimu ti amu alase ipin kejila ilu kutonu ati tun ne wa ba okan laare awon oludamora alase ijoba abele ilu kutonu ati gbe lo sinu ile ewon fun igbejoko olori olade ile wa ti ayan leyin ibo romra wa dayin ni ojumo kele ni ogu osu ebibi ti nbo ilu kutonu ti mura sile lati fi gba ayeye yi pelu awon ikun omi ni ilu kutonu leyin ojo nla ti oro oga agba ile ise ti se sira ata ti se alaye lori awon okun fa nipa isele titun ti o waye ninu ile ejo ti nboju to ohun fi agbara temore lere ese nipa eto oro aje ati ohun ipalaya ati da olopa kan lejo nitori ti o gba owo fun itusile enikan ti nbe ni idaduro afojiri be gege ninu ile ejo ti nbo to awon isiro fun pipada wa lele keji adajo smart bi ocha ne mamadu ti se ibura re baye ninu iteso pe ni se le matinal aka pe lori mimu meji laarin awon oludamoran pelu ajele ilu kutonu ida mimu ile ejo alaile yipada ti nbe ni waju asi iwa ijiya pelu opo ojo ati ikun omi fun igba die ni lukutonu won ni awon alaye ile ise tin se sirat bene pelu ti se matelib aka pe olu ilu eto oro aje ile bene nigbati awon ikun omi ntako awon akitiyan lati kopa ninu

0: Uru kanoba tia, wataka okuru, wataka okuru, mkume, kam tia, mweneka okura nne, uru kanoba tia, wataka okura tia, wataka okura tia, igansi umemiru isibu.
1: Bwa ukubuka kwarubu, uwene, benwa sinaso, sinaseyo kadaka ikwinuta unwa, domi, maswa shin, yeasaki imo, ananyan, mi awune nasu yi imo.
2: Mero bisibu, bene mini, wode e wanten, ye kosoru karasan, sa wode e men noa, yako de, non sina ya unwa. Mak beruka sabi nunu non sina mo, ugara mbwenyendu mwa.
1: Bwa ukubuka kwarubu, uwene, benwa sinaso, sinaseyo kadaka ikwinuta unwa, domi, maswa shin, ye asaki imo, ananyan, mi awune nasu yi imo.
3: Kose kozo giba, mane soube gari inonsia. Beba non kenwa, za Bank Mondiale.

0: Aristide Odou, point focal du programme Azoli à Alakitu FM de Kitou.
1: Heno Aristide Odou, Azoli Burundi Anabara, Alakitu FM, Zakituna. Tunote inze kangake, Adebola, Ohunono, Odometa, Unaron Simakuna, Anko Gonuna, Kitu Gannakuna. Agon woka azoli boron fisoga nyen nankiba ta be mun kiyo mun haraka wan waniyo wakati yo adebola be yo ton toni wan waniyo ka hima madua ta be kiyo indo khamme naruka bege nan wan waniyo kan be za ya tenna aton kamme ko trote yinzena ka diko ka mun subaba bori ni trote yinze kan de guna za giri waran ka in kasi ka kwe na giri waran za nkiu nya be pese folon kunun kwe ko gunna na gbe ke gin nadu nsu gbe fote de bine beka ga nkwe ko gonu ndika gbe de gonu ko keno nani mbon ba hin kado azali boru ma hin kanga de yan kat se moa au bine kat se ip ma koto sari ma kwe tamma tamma no para wi meri au bine no para kuna gbe do ka kin kula na ruka gbe wi senni ka o kinna ANPE au bine un platform di 3w.sika.ANPE.bj ma kwe kambon kaninensi azoli gbe duri hinina
0: le chemin de l'emploi.

0: wawaukan ginko kere kai ko hon kere se na ila alonwune teo kasima na ila alonwune heka akokorogona za handunia ofuo na kwenye heka agona da kweki ki mumini haruboroyo na mumini weboroyo mbara borofoyo no kan ginko bakere ginko bakere no mumini ni kandi nsu banghansin na ki mumini na ki mumini ni kan su banghansin zawe ro za har bar kulun na ki mumini dama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akise la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsi li akhihi ma yuhibbu kin ko bakere no mumini ni kandi nsu banghansin na ki mumini naki mumini ni kan su banghansin zawe ro za har bar kulun na ki mumini dama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akise la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsi li akhihi ma yuhibbu kin ko bakere no mumini ni kandi nsu banghansin naki mumini naki mumini ni kan su banghansin zawe ro za har bar kulun naki mumini dama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akise la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsi li akhihi ma yuhibbu li nafsi kana dede wa yu'tuna zakat yango zakat no yango hansino di kodenta ko hansino bo foron na zakat no yo wa yuti'una Allah wa rasulahu yango no ko dikenna on diya gana heka namfuro madiya di gana Allahu akbar ikwa ki wa kan haliyo ki heka ya ku teresino ulaika sayarhamuhumullah ulaika sayarhamuhumullah de nyewe ya bara burunka nyaba kan wune susubite saka kuna mbaka ko susubide bukata Allahu akbar ikwe ka ku terege ka beri ki burun di susubino yabate munte be wa wune banna inna Allaha ghafurur rahim inna Allaha azizun hakim dama ku beri ya bara ku beri pe pedi abara pe bere pe nyaya kabara pe goni ka hekul pai akin ka gisi agoidono hekul pai akin ka teno heka ahima aso he fotema dia win merio yeze islam zama iwin bi ko fakan ke imam at-tabri rahimahullah ipen susubi amato yanaga aki haula illazina wasafahum Allah burunka idi akai pena sifa na sifa humul lazina sayarhamuhumullah nyewe abara burunka ripe ka kwitrege kabir ban susubite fayunqidhuhum min adhabihi wa yudkhiluhum jannati sari ama morani na akwitere ngune hanwa kenyo awun jahannama noya sari ama hurani pene awune aljanna ya yenza islama yo me asuba ipe ma morani na nunefu inkiasi me asuba ko kamna ipe ma hurani aljanna asi dea inko kari ko kere foro ko kere fanfan ko kere kodentawa na ihe no ne teo waka ki ihe no te asudi ilalo ni kambine go ilalo te manan kannam ilalo te pe sin na kokoro he no ila alote kwe yudo yu merono ipe maikulpe mora ni na ila alote yu nanzi ya silama yu ihe no furu na ihe no teu na huu hansinese ila alote yu mwa huu bimbo mwonam heka ngu furu bimbo mwote ni furu kwe noya heka ngu huu hansinese masute ngu masuka kate eka ngu hansina ufuru mate ka ubori kariko ya ufuru na mbo moga ate zama nkia fagana aguna hamfaniyo nya aguna hinziyo kakino gina dintedi heka ikwe na ufuru di naripe ufuru gana noya nye yaka gana heka rasulu Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mate ndindini na rasulu noya nikana nduka ipe mforo gana nyandindin na rasulu ndindin na ndibi kiniyo noya ni ka mine dendeni nanda mo bi ka da kiyama ni nanda ya bo gono nun folon ko tama an kiya fagana al mar'u ma man ahabba ya di banda ko ene hansine woni hakino ni kai pe na mo ferani kan go bi wo go bori wo su bori maki he kan go hakidi toyani bo fo go wono kiron su be asu boriya mbo teno de ya nan wona kiyo nan mo ferani yo nya baki sabu mo maki we be manan ka morun de hu senioni hanfani tutuma bisa nadu senioni lada nya boro o min ila lokuna yeri ganna innan ka morun innan ka morun na ila lawone teyo be in boron foro na ila lo de wona na yo be nan kai hinnote be in hansine foro na yi hinno de wona teyo zanaya wona na yo abara ila lo no ya boron masun hansine foro na yi hinno kasu hansine foro ko ho won se ila lo na yo be modi ko danye ni mbasi mbasi to he ka ki sabu alhumma foro nan lali no ya ibe ka ko tere ga kabiri anayno labari alquran girman ta kuna akilana alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa bin maryama zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna anil munkari fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun allahu akbar ibe ka ko tere ga kabiri guru ko ino labari aki nyakpe tere na bani israila yo kuna woyo kan ki gutuluyo nyana lali nyana morani nyakpe tere one susubi na andebi dauda windele na pene andebi isa ibn maryama amune delle ifa gannabe na bani israila yo kuna woyo kan ki gutuluyo nyana lali nyana morani nanya kwe tere yaone susubi na andebi dauda windele na kwenye andebi isa ibn maryama amune dele ifa gannabe na bani israila yo kuna woyo kan ki gutuluyo nyana lali nyana morani nanya kwe tere yaone susubi na andebi dauda windele na kwenye andebi isa ibn maryama amune delle ifa gannabe isukiza burundi isukiza nda ikama ikulpa iki tammo kano nyanja islama zama aka rasul muhammad do sallallahu alayhi wa sallama ka gonuko kise amun hadisi girmantekuna aki wallazi nafsi biyadi latamuranna bil ma'rufi wala tanhauna anil munkar nya nya zinna pe ka kame nya hunde gono de no ba ki wo kango furu na ihe note ka ki wo kango furu mananka ila lonnam ikwe ka pe terege ka bi na be no no mo gono la kar kanyo almadin la kar kanyo ga aluma de no ba ki woyo ka mbu kere gunano kana kere kai kana kere fanfani hino do kame kana kere kodenta hino do kame kahon kere se ila loteo ya gono ko hamburu ikwe ka kwe terege kabiri wimbini gayo ansu ka kihe ka zumu tenoga no alit andibia luma sada anton nanoyo ukako irikpe ke sari kwe ka kwe terege kabiri wansu keyo tutu isi hadiso kibai seka ese nazanka kere furu na ihe noteo zanka huu kere se ila aloteo heka kinka na aba ipe umbiniga uki zumutea lakari tunu kinko ugono na noo ya nye dibana abaka ato hali deyono wa iripe mware iripe suta ipe masuna yunga alama lima tona iyo nini
1: ani ani
0: yari ganani ikulpai ina nkako kari kakere furu na ihe noteo kahun kerese ila loteo amobara yo furu gana wa yaka ikwe kinte nadindinyo na rasulu muhammadu
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: dea nukaiba kena inshallah ka
1: dia ima mekina gilman choka alfaza dia di irkweba ibahin.

0: Ala Mamadu Bɔrɔ, i Mamu Masuki Arabaro fɔlɔ k'ale wo baro wa fɔ wo ja bo dam ko tɛkɛntɛ hɔ alimɛ k'a na yi ma yɛlɛ ko tɛ den di ma kɛ silama wo yo na.
1: Ajira.
0: Naam.
1: A fɔra ne kun yan muso kɔnɔ i ja kɔnɔ n bɛ kɛ kawo a dɔn muso ka bini.
0: Unhun.
1: A ma su kun gɛrɛ b'an fɔ.
0: Unhun.
1: N y'a kɛ a n'a ma su kɔni b'a ma da ko yin fɛn tɛ yan hɔn.
0: Wayo.
2: Mɔdawa tɛ k'o pe.
0: Mɔdawa tɛ k'o pe inshallah.
2: A b'a k'a tutu.
1: Ni o sutura yɔrɔ o sutura o.
0: Madiya.
1: A ma jinkɛ foyi ya o jɔra.
0: A bɛna so bɛri kɛ tɛtɛ.
1: K'an fɔ.
0: Unhun. Nadiya
1: boro.
0: Boro n'a k'a den to ban kin kɔtɔka boori mɔ ma kɔtɔka bisa o kan hɛ a dini ga.
1: A jase n'a bɛ jinkɛri o la jase kun y'a ma
0: ga. Wayo.
1: Ala a ba waya a jinkɛ la lafiya.
0: Masufara. Masufara alfa. Ala ye mɔ takiri de ko e ba ni ka na bɔrɔ fɔ dan mɔ a dini ga banari ko e dɔɔnɔ daawa beere nu.
2: A banaw bɛ ne ba.
0: Inshallah. I ko e man ga.
1: Naam.
0: Alfa Dawuda agono.
2: Kamenaza.
0: Mm-hmm.
2: A kwenu fɔ.
0: N be na i deli kelen k'i kɛ n kanu e gunna i bɛna so ɲini ka ɲini ka dira k'e fɔlɔnkoya.
1: Yabara.
0: Kei nkano yego na alimai isu ni kaini kaza kei falanku
1: jawara
0: ikuwe ma ino teise ikuwe ma
2: kukato kei nka imo
0: akide isu na
2: alfa zalu
0: lewe te alfa
2: kei nka
0: kazi
2: ni kaini nka dira
0: kazi ni kaini nka dira kei falanku to aboru kwe te ima ayotele ta alfa ina ruzuma yenzi
3: ufana
0: hau naam naam
3: ugonaga
0: wala ina rukwe sabu nao dawa bineni
3: sawa sawa wala hankulo.
0: Igun kun ka gari nɔ se Frank.
3: Awo wajibi a kan yɛ mɔ sɛbɛn.
0: Allah akubar. Naam. I bi na ye bɔbɔ.
3: Sɛbɛn kunna a bi na ye na hɛ k'a tɔntɔn a kun sɛbɛn.
0: Naam.
3: Ya a kiri suna
0: fɔ. Frank de ye nɔ karo ban n'o k'i zumu ban ni nɔ ma ya.
3: Ami ami.
0: I ko e ma i nɔ ta i sɛ a kiri suna. Ne alifa waati ka ne nɔ a na ba tɛ. I na nɔ nɔ min ti fɔ di i na nɔ sɛ o ko i na mɛ kini kun tɛ.
2: Walayi nazama kulupa yi fɔ n ka se ka baara deni i kpɛ ma ta i sɛ n ka dɛlɛw bi ne tɛrisi i kpɛ ka kutirɛkɛ ka bɛ irigan wari a ma i kɔsɔn i na ala i bɔrɔ fɔ ala i b'a waza a ba ka bɔn bi ne i na fɔ i na fa Dawudu ka a ko inu fɔ i kpɛ ma ka na arabani fa tan ko bɔn i fɔ o girima tɛ an t'a ga i na radio boron kulupa yi fɔ o ki wa afiru dawana anilhamdulilahi rabbil alamin.
0: Yeah.

0: nan sera mero bishu beka so da ke be ba kakiru an wa ko ba ya so mini ko ba isora kore be han shakiru ko chako shakiru ko ne gi ba shira ba pa anasa ne kura shira eh aluzubira
1: na
0: anaso hokwa kakiru ka badoma an wa dane aba na su shakiru ko eh kura ka dura eh kun sa ba ne changa kira ira duriru na bi kwa sain eh de ko be de be pe la bordu me me na bi ko sha ko be so dare sai inu a ga ko ti sara ma su don kuro bu ka ton duro bu hem bi be ke o dia so won wo kura ita bi ri won wo kura no gi won kura ni gi bi be ata fite ba mo ke o dia so na yin ga igirwa ba ti o be ni bi kura ka duro mbi la gi ton kura ka ton duro yem de ni bu mbi la gi yem asusu ya hiba be mu magenje e boheru to Gro ka su yin bu yo to na. Ne nga fa ma sina pa, o cha ma ngira han eto, gro hu isa ko a ga yi kire sha pa ni afa pa o he da gro ato ri. Wi e no sa o sini. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ya sira. An wa shakite na ne ada su yi kire.
2: Insha Allah.
0: E he pro sha bi bu mo.
2: Na na sa.
0: To, na ko gbi nu ga iwe o.
2: O so na
0: afa.
2: De de ro ko.
0: To gari rimbo hirno mind you
2: to alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sa gusuno yin siara
0: to
2: sa radio fraternite hay siara mo ka wakati ya gwasami ne su suka gari kena tonkuro ben biragia ka ibamo bawa ba tonkuro ka tonduro bawa ba yin e me aba sukumo ba ye isirumo yembo he han ye nore haka sewa saka gi hon tonru namwe han yembo heru nore amazamani ya de simo ama ma he we ne ma simo yin ye nwa yan we ne husari ama yen ku nwa mani ngwe ne huye nyina si ya
0: kwa huye
2: kai kokuswe kon tontoneo
0: to ye ma anwa debe ha girami zamako ba kibune basuka ide ho gina gari gire dara champa be hepulon shakira ba ho bibe buhike debe anwa de na mangai kote shwi ko anda gabu basira gabas bibe bu gabu ka biba gabu anda basumo
2: mashallah
0: basumo debe gairi masa wiyo masa do e sako gina gari gire derara sampani de don kam wo pa don saka ma wo kuru man saka ni basire tusire su akenya kwa zaba yu wa usoku ma ba wo pe wa mbu gire yen ka ina mo mona sako ko aluzu bila
1: na
0: to mind ya koko shiri shwe
1: to
0: won wa
1: nemi ne won so na wa ma andunya peru ali antoku ga ganda bina sako han wa mo sayeni wa mo onwe ni isun biti ko to adabando aso bibe kiloko
0: jo
1: demi mune kuroka wendia ka wasi man tonduro ka ton kuroru ni sirumo nanye ma boko yengo bi guranda man ko bu bi ma
0: jo
1: saye ba manu wi site mboseru kwa an kuro paru wa baka nu yi site mboseru kwa bi ura nga mi bi dedero wi ka ma mi
0: nan tuba
1: de anda ambara rugura so iba mo sidan ko wekin tu on saya ka ka won mero yi site mboseru ngo bi nguma wi woro
0: magiara
1: mena bi be na kimbo so ma banye ma sitan o be ngon so gbeni mo sitan yi bi si konso wi abe ngon so gbeni mo ndo abu eduka so ri se bi aka wa si wa o ka ne ko yen yi siruko awi sun ani ana hoda ne ya ka de mba bi mo nunke
0: ta
1: sai pa ba nyima ne ka won ton a ha yi si te mo mo wini ka man deni wini ka man deni wini ka man deni yan ha yi siru go bi sari ko ngura bi barara ko ka wuma na magu na ne mmero ka ne mba gbi ya wa me na da ko sami e bi be ba busika be nwiro ba mo yan yi siru giam ba yi siru ko abugo egura abuka gange nu ko ama tondro ka tonkura yi si teni bi aka ma o bi aka ma won won je won wi ai mu awura yi si te mbo se duwa mi bi aka ma nku mi abara rugura ma ka won mero buma
0: yero gbi
1: ke wa banu ngora ke wa banu ngora para gotu ma do ba ka won ma ye ba ni ara ko ke di ngo be won ba ko se won ka won mero yo ba ko se mi yi si te abu ya ka ka go bi ko se a woni awasi ama da kpi ama imu ye ko won mero ka won ba ji si a bibe iswada ki no busi sabe kemo bayi nene ika somburu ko ye ko de be unde idaka da mai ye nyina wo ko ibrete kengo biwa mi ya
0: iri man ku abure bu ikiru ko bandaka shogudinde
1: oh
0: bandaka moy jinde
1: ya madoro
0: madoro
1: eh
0: kahia ta fi gari
1: ton kuroka ton dura yisiru mandia yi no ma meti isiru nti ba ma yinye
0: oh
1: ika dai burike di ro mba yinye da kon sa ya setan ye ben gon so kam ya mami bude we ya ya
0: to dede te don eh afa
2: nam
0: dede te don
2: nam
0: bi mo bu gabu gari to imbe ware de a die ben gabu ba bi ben yo hure ku so nu ba mo
2: to de me nen se so zubera o gerun pe mene
0: oh
2: goma ko gari ko a o gari ko he tension e dai kase la ilaha illa torosin name
0: oh
2: eh gari ni mbuhero sai mera ten kawalo sabia magia ho ko isure ni mbanka ina yen kama ina fi ko so ko pe ho ye gere ban hun izi ni kan ho gina ye gere nso na ama ho ko na ho ye gere
0: ja
2: bibe gi ho mi ba mo yen tonduro yen tonkuro bu debo swada ki bu no beha gi ho mo minisiba depute ba
0: oh
2: sabe mera ton pao bu
0: oh
2: ay dede la ba kwa me dede la ba swime mon ici teni mbuhero ba swi ba ka tura mi ba tura gi ho me saka be mo ton baka no me eh sabe ke o be gwali mo me asa ma ki san be wa mo me zain ton kuro me asa ki san be wa mo zain ton duro me asa ki san be wa mo ama kuma teni mbuhero wu don me ni ba me mwen mero o nte tension gaba ama ndara mo akawi da akawi me akawi kulo ma da da boda wi bui bekia mwen ba intention gura ka gere no und andara mo akpe ada akawi bekia we are when ye poro we are ungiro amma no mo magia ndia ye ni mbuhero anai muhammad sallallahu alaihi wasallam une hadibu awladuko hadibu awladuko ide ben bi tarbiya ko ibi be tarbiya ko za won ye ndi za won no bu ndi za won no ye ndi maba ha tondiro ka tonkura mam baki wa ben ben pinyerun ti abe
1: karadanana
2: kebiana abe kebiana wini punage wini punage jama mbanso bukurana ban koraso ni na monso setan we mindia deder mindia koka koka danko pebe yuka honye tona bibe gihon yenu so wala yenu gaku sari yenu gaku sari wo mindi gari maaturu wa mindi tonu kope we mero ka konsari ada upe oka wimba ako msari ya daa
0: oh.
2: Une me, umero ne amanganu wabu pa la ilaha illa allahu muhammad mana ate kiwen bibe nwe kana ama ama ama akibu kanungwe
0: migyare
2: yeni bakporo la isa ngari ituba
0: wibako nito osuwa be
2: yebamo bukube ibe suwa bukube suwa yere ka gari na metri kunkaku biso bimo kunkwe biso zanu kurundi mindi ya bagari bayi nuwa basu adaki sangari ni mindi ya bayi suwa toronuka sina sangari haib kafebia ama pebe unka ifebia zaman geme nense su na agiru wa mwa akpiru teata ka iporuna mbanso guhone kulu ma ale hafan yen kura an dunia poro pe tia nge metonu nti ukura oku makpe an dunia nti bayi kuwa yen ti yoko makpe mena ma hali ba hali buranunu kwa upe hali konsunu nianu kura atiara wa yazu billahi bebe hunsiri yako sa wazimo badoma sa girmo sa gbaramo yans kwa simo
0: so sande to shukura wahira
2: san wahira mo
0: bate ya mami
2: kaben barka mi be hanno ge gaturimo bebe osuru ko onoge barka doke
0: ami
2: o gere barka doke pa du so so pa de sinagon so babu ka son buruko jama ha ko ngirmo bibe bo ko pe bu don bodi man so abu hun mi tonu pe one abu bi kanun police da bankwa
3: unu na mangan wa undobara wa mete unu ngwabia uso ka hu ye ptona
0: amen
3: uho be siria ko za behem bibe za behem do bini uho be prosiria ko
1: amen
3: miana tamano ko gina nyora kwa umane sesu ugari wa
0: idura anwa chado kure kure michare tura mi ndagore sho akenya nanso akenya ni bebamu bako sokoma bugayi buwishi buba beg wan bugeruma meshako mesako koya komaro berekete ni mbuhiru yuka hun siera bibe bugon kwashi deme afagirwa buno swaso bawde osira gon ho bawka son to nanso akenya 01 44 70 44 44 to kwikpen sokoma nanso akenya omia isokoma barabara so 01 44 70 44 44 to negigo duma salam alaikum
4: hello
0: oh
4: hello
0: oh anaso kwa
4: rafia
0: oh ma balu sokmo
4: madam prinso ganigi seti
0: to kwato ka lega so ilo nemero
4: oh nananawa
0: to
1: wananda
4: nananawa
0: gai nanda otura
4: Yesu
0: guso
4: kana. To. Ibengalia.
0: Oh.
4: Yele ya ya sena kera.
0: To.
4: Ni sena ngalimi.
0: Oh.
4: Uro kan, uro ya boko uwe bu gari meri kumesa kuro.
0: Itura.
4: Na yi enore manko nguso.
0: To, ya mwami mama kejia home.
4: Oh,
0: nearby mu maya damoto.
4: Oko.
0: Baku kwa bagamo. Mechiri gabu balada bagabe mwa.
4: Bansong wali.
0: To.
1: Ma kwiru.
0: Gai nanda tura.
4: Gai sebu kurobu bu gai no no duke.
0: Ta.
4: Bu kurobu ya.
0: Oh.
4: Toko duri.
0: Ta.
4: I'm going to go to the house. Alfaba buwule bukana
0: mwabe
4: ba kuro besisano kuro buwule bukana mkumegari ni maa sa uyo mbansu njui mkutu na wana beka kukari mkutu na wana beedela u
1: amin beheka suwa ilu mama
4: sa suwa ilu kwa beheka uon beheka siri mkutu na wana beka kuwa madare sugari ni duwari
0: amin amin
3: amin azia amin
4: mkwa nsusi
0: mkwa nsusi ta and what guru de gai ni gama ko yaba dire huye ba ba sin tiro ni guru si na be kire o du be ngor ho kwasi
1: kwasi mama
0: to and wa na gi ko ba duma kamaru
5: hello oh gaga sun honge
0: oh
5: wallahi ni na sun na ranga sun be gari ngariya wallahi du ya duma sai no ba ga francais ko wa sa ni wallahi na guran do
0: ba ba ru sokbo
5: rongobi ya rongobi
0: ta rongobi
5: wallahi gari te kuso hun yore da hanyin bugun yore da han kuso yore wallahi gari wauga sai
0: ta
5: yau waru ko an sai daya trimo mi yau wara da sami wallahi gari ko ti ya mi san gidi gori wari da han waru so
0: ta
5: wo sai ku kara mu mugun ba so da mun ku kara wo wallahi gari ya sumo ne mam sai na ga gari
0: ntuba ntura me
5: nagura joni
0: ntura
5: ku kara
0: oh
5: ya pera ya ntu ku kwa
1: ni ambengi
5: ngi ku so ba so ni
0: ami ami
1: ngi ngi ne dia ya kara muna ndi
0: oh idura to anwa gai ni ibana gabu mam am debe ogirmo am biwo yin so zabo zabo won ba ita abi wa won ba simo am be mere me babu gira nu so ku ya ka go taru bagari rimbo rai no so te tra jiro mi de de
1: ah muha ene ne
0: ai to dede te agwanye bibe ban banayku a un behesaran tori jagwa begai so yinun di de banna kayne demi gabu mennako aluzu bela afa
2: nam
0: gabu ala debe ban to ge bikira pa u bibe ye kuro de ya ka go kuro to go be hagi go duwa assalamu alaikum
5: alaikum
0: salam ta sadi ta
5: ajana le
0: nam
5: eh
0: I don't so figure
5: nane ya
0: oh ta bambi muela babu gabi dagam mobure bubu banda baso pro pro babu sina bu sina bu bi kari bikikia bandi na baka yembo shirum wakai bidanwa mindi abada kari yembo hirwara waba alfadi anyi wadi meru
2: wengari aka akura mini yumandurewa mban sona na kana yumandore
0: aban isa ko su wuri se na pa abun na won gare won ne mi a ka wo den ki
5: oh to da wura ma pa
0: oh
5: yeah
0: oh
5: assalamu
0: mm
5: oh
2: mbanka ina dabinu ton kurabu biaba mero bisiru sorina mero bisira kaha mero bisiru za ton wokotem he baturetem he larubotem he andunia woru nemi ton kurabu biaba mero bisiru sorina mena masama amma giso la ilaha illa la muhammad rasulullah ton kurabu biaba mero bisiru biaba mate karana mo kumpon won on bi garison un kasumo a ne wono wi wono e kun kasumo ya gari ne mo obi so won mi ni wi mu so ada ba o kire de morua morua wi mo o ka wi garison mo de mba wi nti po bi gari duwa wi ka yun kuro won kuro ba no sina ya mun sara ibe tera sina mi ye no so wo nyana no so na gingire mo gingire mi mi abiba ko da wi gingire ko so mo wi tia mo wo hare poro mo bo ta ba tia mo kan so tia mo bibe ban sewa banda pa bu buta so age ba ka kokuru do pa bu pe bo ye o gero ma mero ne me kinga
3: ba win bi ba bo wa mo na mo we got him we are no more ku an we pa oni gari ku ne man
0: ba ga chiru juru da
3: man to as amayo again to bi we no dey gina to kere ke mindi mangina koroka duraru ngari
1: um
3: mangina ke diru ngari migina bi we dey ma we komaru garu kwa tanwa mero na onyora ugawa ukanyero sanom
1: to ko konkele
3: madala to anwa mi gari sanyimera yena kana behemero behese subo ihunga fara ku yerami
0: behekoro a
3: Yemma, Yemma, Kaina, Noel, Aldo. We saw no barca doke, Sente has so many. And to near so no, my young winner who can get it.
0: Maybe I will go to Mammy.
3: Nam,
0: Webber.
3: So,
0: when I get Kawaru, ah, to Swabra,
3: to
0: Tarasari,
3: Madam Lanaka and Fido,
0: oh,
3: Yenka Gari Porona. Mero ten bawa kurabu ita omo o ne omo o kurabu yiro omo ko danyenu mini mo kuru yiro so mo yiro bibe bawa abe ka be mero awo mo ne bawa mu owo ami wi ka kurabu ni so mo yiro o ku ami ya bibe bawa abanyoso mero we si ye biba da ba kwa na wi sa wa mbaru buraru Yenda binuma duro basewa usonruda umero kabibe deri wallahi ba me hasike na behengari so ikode mamena passe c'est vivre moi gari no samwa esora ngokuruka so bibe bangari no moi ba piko piko uson hun siria ko
0: ami ami
3: wo de behabi baba wallahi so
0: ko ko do babi wene ki kawero
5: Oh,
0: oh, ana soho kwa.
5: Basi ana be miraja.
0: Aguno sera.
5: Jaka wanya za transadi.
0: Na sera jaka.
5: Aba won so so yo pa ban alu di la di mato ya.
1: Na ora.
5: Ya bo un gan so. Ba yen dia be banka. Ni bo bi abon yi dia banka ko. Banka ta bre ke te bon.
0: Mm.
5: Na tonko bu India. Mm. Tonko bu India. Ma dia tonko run tongorun dora bien que bien ya
1: pienso todo
5: ahí debe wendy no tongor bakura me me wenta cada de cada pepe me cada wendy que
0: no
5: agarun son de agarun gan ya de ahí debe bembra que con sa me son
0: ahí tú ahí alfa germote Afade mia tonte kuramon ne Ma ogina giok pinu da ubi uderi nyanyita To e ube deri gabe merobu Mero weba tuwa abe poko gabi ukparalo Weba ama awo
5: Ya
0: Ehe
5: Benzo alfa Unye Ase ama oso Bota berusu avu yan Yan sanye tedi ya
0: Ehe yan taibo me
5: So
0: Unbebe wene amnoni toke ya bagirwa
5: Babes,
0: Babes,
5: Ben Gavawa, Ben Pi, Brian, the Kanaka, Ben Pia, the Quo, Bato, we have dinner, we are the Quo,
0: but I'm going
5: to go over to the American. So, me, where is the other? Baka, Baka, so I didn't want to see them. Yes, so, but when I'm happy, so, see, I didn't go home to the bedroom. So, maybe I'm both the room. So, Bare ye bare papier ne ina pas de règles sans exception et yes a lu vera ban gracia radi un de ton cole pro qua adama 97% ton pro hem bi ban de hem de bagera ton cole ma wen bi ton ko de ya de me un ina do le ko ke ran do le ko mm mensa
0: Natama baje ka bi ha mi na han bi ne wa win tira tu ba o ba ka mi ro mu dia mo ne wona gi ka woro
6: oh ba jama bi na ya ta ko madina mi nungi
0: ya sera bepe
6: eh ano ma na gina ben be in se ku si ani ku na be se mi mo
0: ba wura
3: sama wura mo
6: eh Benny is there. Can I see me? Can I see my name?
0: Oh.
6: This is my question.
0: Nani?
6: Benny, where next to call me your wife, you man?
0: No.
6: Bye. Can I get to call me your wife, man? Can you get me?
0: No,
6: I'm so bad. Ma bada mo bada onua ba nso ba ka nso ku etabisuma mo to ma sanse ga iswa mo ne so za yen semene yi wade bo em di ba kwa ni sa yi ba wa ye de tra pe so ku dia so ma bare to we be duwa ba se ka ti duke we ba se yen di ba ka ti ni pa ola o te ba ba be ki
0: ya ta ba yo wa ko ba so
6: so ngo nga ga ida to ge ge ye u ma yin no Yeko bile wo ki se mi bari. Eyen ko yi no ya.
0: Ta
6: ta be de no ya.
0: Do na weru.
6: Eh? Ta be de no. Ta ta do no. So mindia be be de un tori. Don ton ko be. Ya ba bi ton ko ti aye de do. O kanu do be bu.
0: Ta.
6: Ebe da aye do bu.
0: Itura.
6: Alu ju be alu apa alu ju be o. Alu ju be ti un aso.
0: Ah, ne do ko.
3: I'm going to go to the house. Wo de tonduro kawin kuro banyan watir mo
0: ami
3: wallahi mayan watir mo de mena kanen kuro san yan watir mo wallahi alhamdulillah sama bi be habi tarbiya
0: ko
3: mi ba duwa kuro bo ko ne alhamdulillah
0: wa wa bi ba bi
3: eh
0: boko te wane ga kura ka haka dro ka
3: haka na sa na megi na go mo
0: sia o ta kai ko buta ko
3: anu zubera ma ka win dro mena na ma do ken sa insha Allah wo so hun be hasin te wo mo te barka do
0: amen amen
3: na sia ra
0: to ne kura agai a wir go a gero mi birai
1: ta ya ma ye ne na mo ngire ya bi be bu de bu kilo ba no e sa bu so mo ba kana dia o kana ro to kmenya na ta ma be he mi salam ye turu ko
0: to
1: mi sai sai ba no be he mi ro ha mi no ma kana rumo bibenso se ya tema ka kuro mi me kana ri danso si o bi me ro bawe o kodo ya tun bibenso ba ye ko so si ya kuro ka duro notia notia bu se ko tiro so de han ye mo sai duro no ga so akaso atu sanu sanu bi bu no wi o kuro ko ni a o pat bawo ni o be kuro a wo e a wo be kuro o e o wa ye ya bi o so aso si ye ya bi o so aso si me ya bi bu meti ba ma benti be ka ko karibu ko wasira banwa ya same wosea se abido ko to wosea se abido ko to mo bu so bube naru to bu pe o ma be diru gawa bu ne be ha mo mini ko en wa he be mo bu kana
0: itura
1: ye ko pin de so itabudi
0: na sera na sera lo zubira da ba sera den afa we o guso de aye tri bani we du sa o se din guso de aye tri bani gari giro bi guso de you see na gonso bu ka so ko bi be bu ko ti zaga isa giro mininji gusuro win sira no tuda to be yore mi pade ba bukwashi pro ya karamo yira mi na sera mi rubisi be ka sade ke be ma ka kiro gusuro de ikoro wora ma mundo manda ko yuka na ko wora ma mini yesa sa kiro bem e yinsame dabar bem birin dabar se kate tu kungia girari ni na ko be no sia igira dosa e shada ti o kwa sire na wora ma no kana na sera igira yini no barabara shoko.

Salama alaikum zama turkuna numu oburu nyenze di ndi sinima kwa uza afati ntfm gano nuhangalu mtu itachini gudidi nye teke guri ibo nzano mwini radio beke nido mwokwe saunu naruzuma na saka jiru hinka na waranka chini idu awene handu gunte mwene jibu ya kuntenu yugunu ina huyu ina hanikuru nukade sinti iwene labari unuchi nhangalu iga labari uka iba kwe nanyonzo yose iba to kutonu kameno uka chinji berika akari kutonu anansukuru bugufa kam nindi ifo yate alabari go niloka iba kwe nanyanzo se labari nyo di bana heka kwe chi wene woyuka mkule na alafia se ni imene bonji jifo yogonu ka ngonu kohongu burun se na wiyoka akana aga kuruga gana diya iba jiyo di kabunu se nedo labari nyo di bana labari ka iba kwe nanyanzo se timati yinyano igu ife ima afeo kurute na to timati na uduka karu ihansinyo unhunuka wene chejiri te labari nya dibana labari ka iba yeka pe nanyanzu se nya kwechi bofuka na hozi labari na ka ho uchiro gaisa ma abamaru kanono mwene firiji mani maniyo aburiza mama fona hangagaru labari sintika iba kwe nanyanzu se iba zuru no kato kutonu kamede ito kutonu rinchino se ka nindido alabari anapeka ni kanu deza bifo heka kwe chichinji beri akari kutonu deya kuchinjidi kunano mwene sukuru oka nche epepe yena wada ho nindido mwene sukuru nye me akam deya nya oka nche alfonsina gansa nye apwe kubara mwene sukuru harkusu sukuru bombona sukuru sasante heka nche de dampu litoral na abon ato godo nindi nduko chubweka chubu nze mwene alfafo nye amera naruka sukuru nze yo mboro iye deya mboro nka mera nkpeko mboro na mboro iye aku deya nye obana kuton mwene ba meru ni luiku nyakaja abon kwe godo nindi lo kape guna kuchubweka aheka kwe chi koe di mpedua heka chi mera yo beri beri yonu mpedua mera yo beri beri yonu deya ama heka dekwe chi na wia beri fo si akuna tu nindi lo imene kuton mer ayeka luiku nyakajana ayeka yeka kwechi koe di mene iyali ufo kawo yuka churumbo osaka nye medika mkafaba yuka faba kwe umbara hefaka mkarigata ma kaka meda burundi se kafaba te dia mansa wade nchiweka burundi kurupai mpeko bora yuhefo bora ya kuka mera chobu gunzu yuna alfafo mene metri fona nasukuru nze yedi mkurubara hefaka nde manan la lukuturu dia nyari bon kanche Alfonsine Gansa de dampu litoral abon wene seda kuna achibweka heka dekwe kubara boro iya kuo nguru mbara hefoka mannan la abori la barika iba kwe nanyanzo senu be isi nka imene fima feyote ka na china timati so timati di abine kwe kubara hefoka jibri hinka o abara hefoka a chada nyo disa gana nyo ni hansinu nzuruka to depo yobu kan to depo yobu tomati nera kwa yori kandi nyo nchiwe ka tomati chilaka nyo donde za foto wechi nigu mansa ato hele foto waranza dea nyo disa gana no tomati konkon kado ngonu nobe tomati konkon kuna non tomati di anensi mansa tomati konkon ka adongono zonfo akwe ye hele fotofo na zemine kokwe foto hinka dea nyebon nchubeka anakwe chiza nyedo tomati ne akwe foka ihansi nwedi inhasi ni nchubeka wakati o mansa tomati di akwe ko hunkite nuza nije gana kame nyego mansa hinisi dea harikuna na abagana achi tomati di chada nyamunsi nagabi nyamumbine suko bu uri guna yu dominu nka tomati di ahunu kite amoru nyadi bon ka ana mechi neza nyadu kuchubweka ahimama nsa benega na bon kuna irin la sabu na tomati di afari yu dumi sana sadi wakati deto ya yano tomati di achimbara hefoka achinkai wahalani dea imene sukuru nze chwenze wakanka tefima buru mwene wakanche fridish kasa nye abara hefoka ana tomati mwene chada senyo teise anduka kweko bara mwene paraku depo yobuna labarika iba kwena nyanze semansa nye akwechi imwene jiyo ka iri tusu seninga imwene jitu sunteo seninga no iba toka imwene wakanka
Imene woyuka churu mpeko kulawe na alafia seni mbara hefoka ngunu kuhungu jifo yukpo imene jima ni manifo yukunu ka imene woyuka churu mpeko kulawe na benegana mwene alafia safariyo seni na ba lukuturu wakaiche Dr. Yesuno Shabi na wasika ka wasika kankabine na kameda kuna nobifata lata hene baturi hondu waka kuna igunu mwene jibri gunte wasika kankanya no jifo yugunu mani mani ka ngoko hongu buruma tusu kasi imana ka aga kuru mera jiyo di bara hefo ka nkana na wia tutuma jiyo di mansa iba nkabu nyonzio se epidem krem guna akuna demokle guna akuna muvatu guna akuna ka light guna akuna koko pulo guna akuna fair and white guna akuna demovat guna akuna skin light guna akuna rapid clear guna akuna abijanez guna akuna dea unya inya yuka nghangangari gambika heyo mayo kuruka ili kabujiyo na klobeta derm bon kweko guna white akweko guna akuna karuka krem naruka glutanel apwe ka abarasana na glutanel injectable nunchia akweko guna kuna dia jio kuruka ikabu nyunzwe imene lukuturu harukusu nchibe no ka akweko kana na gakuru mene na wiye na wiye mwani mani yo gakuru yo ga nyamom abahini ka kwe bara hefoka akweka na na wiye beri heka akweko baro zengaidika iri che kanse anduka kweko baro gakuru mene dia ngoko nyanzu ngare nera kwa yobongo jiyo okrupa ilaika ikabu mankaza ahini yobu kuna kwa yoko nyanzu ngare woyoka mbaka dia jiyo ofedi kuna manang antokwara halkusi uhanga domi jiyo oka ikabu mani mani okrupa ilaika mpekogo nana wiyeno gakuru yoga dia kaburumasu yeka jiyo ditusu dia gwedo okanche abemedu nyanzwe mare kani kurupa ilai kamba ka pedi jiyo yobu bonji kwe fodo aga nera aka ma nam anto para harukusi uhanga domi jiyo mpeka na zenge imani manio hele kabe bakpeka na gakuru mwene kanse dia labari nyadibana labari ka iba kwena nyanzwe se labari ka iba bena nyanzwe se nyano iba to kaswala de ito kaswala rinchinu se ka nindido ho chi upe foya bara hefo ka na adi ho chi upe dibine ka na adi ifa ate ka nchubeno ka na digangamfote za Nigeria gana kame nindido no mpe ubara hefo ka na ho hinza zei ka na ho hinza yuri zei nya nde dira na kaka na hele kaswala sadi ni makape na okara yebu to nindi dono imene basoje uto ka ndegoko ndungo bara hefoka ngu ncheji cheji kite cheji jiridikuna chejirikuna nka bara hefoka mene afo bara hefoka kameto aga de azabi fo talata hene batru hondu oka kune gurunwe jibri guntena nyano Burundi na hodi a zekite anduka kwebo braza de okanche bukurana Nigeria gana kuna nona zangayate de akande hini ka ho hinza dize nya nzuru na mduko chubeka mwene mboro hinza ya na be nya dite de ya nzuru kite ka ndeto kite binenga na ndumba makpe na ho karayobu ama kamihini kato mwene afoga nya mwene ahinka bara hefoka na bukache mare tu imene basoje ndegunu mweni weriyo na chejiriga kame mahini kato mbongoyo ga tu labari ka iba eka kwe nanyo zwe se anakwe kubara labari ka no dumi bachino se zeitere mwene labari no anduka kwe kubara yuka zeitere di ka na ate iba bachina gunaru anduka kweko gunaru no na borotachi di ka dini mpe ze yuno ka nguro fufo kuna nyambara hefo da baturu kanduo kabu amwene jibiri waranza hinka sika kwe amwene jibiri waranza fosi asubana chini guru we chini nka na zemine bana beya bidedi wakanche binga di makweko bara sugu paru
Baru, Gogunu Mene, Commune Kunana, they are come Muru food in Yambara Hefaka, Mboredu Yakpe, Naduka Mene Adayo, Na Gobio, Sadika Mpe, Fupedi, Nginika, Amene, Popoza, Kamna, Popoza Kabeni, Mbara Hefaka, Nyeka Awelo, Na Popoza Kabeni, Kanoruza, Nduko Chubuka, Noru Zanga, Fatozon Hinka, Na Kankarafuyo, Nyanunza. Popo dibine kanza akweko bara pokodika iriche auju inspress nye abara hefo kanza kanda nye di krupa ite kabeni nye mbara hefo ka borondi borodi mbeni ka awelo mansa imene baso ajayo mweni weri okuna borotachi peko bara hefo ka kameto borotachi peko bara hefo ka kameto nga dea borohinka chini nye abara hefo ka ngoko cheji La barika iba kwe nanyanze se iba chino seka heka iriche na Fransi chine ku de kont na anduka kweko bara noru benega na mwene noru loyo baka acheremeyo nyadi agwene harukusu apweko bara hefoka honho anaka meza bongo do kaze ika alkawaliza na kagwedi nyaba ate dede ismat biochani mamudu nyaya kweko bara hefo mamaduna akweko bara hefoka ana kameza bongodo nindi anduka kweko bara iga na kwe moji ne nyana na kameza bongodo ya kagbe idika na nyada mara nyaba bara hefoka nyaba te na la akari na yasika ahima nindi doka abeni imene gana kwe bongo atutu nya achika achimi heka akweko bara zeyo ka na teo kagbe idi nyaba a tedede ama tezangaka ahima imene wakati anabate raisa wama zanu wene radio bake ibachino seka woka anakamedam ise imene injio bongo nyano nche aglaka kastero nye anakamedanda nyano hini kama na raisa wama wene mechini liye ibachino se isabu